0: Roxana.
1: Papay.
0: Aman kunan puncheka uywakunata karkunkichu. Corraliapi karamos un chismijunanta.
1: Imalaiku, papay.
0: Kunanka, agosto kilia kaliari poncheimi. Manan nyokapis lianka grisakchu. Liapalianchismi kuska wasipi kasunchis.
1: Oh, manachi loxema, pukliapis, papay.
0: Roxanita, uyariwa yususi. Manan jarkaikuikichu pukliak rinaikitaka. Kunan poncheimi, pachamama kausaska kasyan. Hinaspa, yarkaipi, chakipi kasyan. Lioxiaktinchiska, imananaywampis, recorres un mami.
1: Ah, don Benedicto, wawan hinacho un kupaksum.
0: Ricky, punyunaman churasunki, may pichaka pirasunki, chiman pago kutichina, manan hinaka pachamamacha, melposunkiman.
1: Atacao, mantaitao, solicachaitao, niramusa, manajao, loxinankupo, papay.
0: Paikuna kanyan, yachankunya, asun ninata suxi, mamay kihmate ruanampag.
1: Ya, papay.
2: Chaynatan huancancalla llaqtanchispiqa kawsanku. Manan pipas lloqsinkuchu wasinmanta killakallari agosto punchayqa.
3: Kay agosto killapin saminchanku pachamamata sumaq ofrendawan munayta k'intuyuspa apukunata wajyarikuspa.
2: Kunanmi don Gregorio wasinpi despachuta ruwankaku pachamama saminchanankupaq.
3: Hakuchu haykusun.